0: ko fun mesaya oba to po ni ipekun ewa olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun olekan soso yi ewa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji zadankata gbogbo to ba le so gbogbo eyin te wa lori Facebook kan fun loko kan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni itan iran opo si le ile dawo opo si le ile faya o n lo po mu le o moja le kan o le jipo tabi ko yingin o n lo jopoke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyan omo olohun wa ki gbepe o se gan o oluwa gbe oga ogo ni fun o jesu eyan omo olohun e dide nle e jajo ki haleluya nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe a fe gbadua fun awon omo olohun ati awon eniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kigbe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki haleluya nla marun ka fi ogo merin ti somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo merin oda ogo ogo ogo ogo fun mesaya e so tele mi eni baba titi aye ni mama sin o titi aye ni ma si ma yin o iwo leleda mi iwo la lagbara mi iwo la lati leyin mi iwo lo ni je koju o ti mi oba eniyan ni oba angeli si toni e wa dide mo mi enowo yen soke just your gbadua meta yi oluwa angeli mi si mi te ba fe gbadua yen o pe oruko jesu gbogbo en ti me labi ayika won agbo eni emi mimo e angeli oniroyin ayo si mi ko to dale e angeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e angeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadua yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko ririn lo re wa bo ti wu le ore o tun gbe body e laare oni tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadua yen pe oruko jesu emi mimo angeli oniroyin ayo mi nbo lo wa olohun je o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni maria bo se angeli si sakaraya bo se angeli si elizabeth olohun angeli temi na si mi in the name of Jesus jesu oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi ti n ba ti pe jesu oluwa ni ke duro si e gbadua number 2 emi mo so pe angeli mo guide yan angeli asi mo protect a mo dabobo ai mo ya won to dabobo o n lo lo si inu okini angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won mo so randi eni ti won pe ni elisha nigba ti omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angel ti omo so mi lowo olohun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko jesu lekan family angel ti omo so emi atawon omo mi loruko jesu family won lowo e so daduwa be oruko jesu olohun emi awon woli mo bi oni family angeli ti o mo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti o mo so wa olohun family lowo jesu oluwa wa eyin omo olohun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won ji gbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le da gbogbo won je ki angeli yo duro ti won ati laani dake e ku oruko jesu e so daduwa be angeli aso ni angeli ada gbogbo ni o ya gba won da gbogbo won igba ti won ba pada dele loruko jesu ko gbodo si palara awon omo yen ogbodo didakuda ngba won ba de jesu oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adu eleketa ni e o e se pase baba angeli mi lo gbonje mi wa emi mo wa su e fun yin angels, they bring food, not only food, they bring strength. Wa ma mu onje wa, wa si ma mu agbara wa. Enowo yen nigba to ba ka ise meta, e pe oruko Jesu lekan. Angeli mi lo bonje mi atawon omo mi wa. Onje ta je lo sey, onje ta je lo dui, onje ta je lo sui, oye gbe wa. Eyin te ba le soda du e soda du abe. Oruko Jesu. Angeli mi onje ojo mi, onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi, onje ti nbe ninu odun yi, mo pa lase loruko Jesu. E lo ba mi gbe wa Jesu Oluwa wa. Gbogbo igba to ba ni ki Olorun o se nkan, angeli ni mo ran. Emi Oluwa ni ka gbadura yen lekan si mama. So le ka ise marun e ka si waju wa bi kan o ka ise la nse laaro yi, a si tun fe bere si sise yen. Eyin ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe Oluwa ni ka gbawe 24 hours fun awon mo Olorun ti won ji gbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi. Yo ojo kan le fa awon mo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa, o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe. Eni kan ni e a si ni jeun a ni mu awa no mo ba won feel e. Iwo to ba se wipe o gbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyan bi amo ejo iwa ka jo gbaduwa yi. Awon kan ni sa jade ti an se protest jade ti won kigbe pe ki won fi awon mo yen le. Eje wa na lo kigbe ba Olorun, eyan la won kigbe si ijoba won ke si. Eni to ni ijoba, oba to da ijoba, Olorun to da awon president ati governor, on la wa fe ke si. Won ti ke si ijoba won ti jade lati ejo yi. Eja ke si ijoba won ijoba oba won oba eja lo ke si. Mummy so le join, so le pa ise re ti loni fun awon omo ti n benu gbo lati bi ose meta seyin. So le join wa laaro yi ni Wema lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni Wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa ek ti wa se bayi jade pe gbogbo ni ti oba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbohun aduwa soke nitori mi atawon omo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua. Won mo ba mi yi bill yen mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election wa ni ojo wedding mi gangan. Ah won ni kosi ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si titari rira lati ago mefa idaji siti ti o fi di ago mefa irole. Awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pe ni mo sawonu aduwa lo ta jo gbohun aduwa soke a bere ni ago mewa ale mo si pari e ni ago marun. O ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajo bo mo je won yi emi ti ri mo jala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan omo Olorun te ba fe join wa loni ka le jo join Wema lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbo gan a si gba awon aduwa yen ati so bi o se lo a ke se lesson mercy bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe Jesu gbadua sibe join wa o ja jo gba lagbara eni to laye atorun e wa wo ti o tele leyin aduwa yen nbo le ti ngbo mi lati wo rode wo moto gbagi eleve so ni Wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen. Eni kan ni tin ba ni black and white nko wo n to ba ri jo n to ye Olorun anything to ba wo inta nilo ni pe ka jo pe jopo ka jo gbe ohun soke a gbadua fun awon omo yen pe ki Olorun ko tu won le a si gbadua fun Nigeria. Oni bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi Olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san. Awon eyan mo kiri an ga da adura ta ti gbagbagba e da le e ja gboran iwo wo lo le se pe sipo ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je ko ilede re Nigeria ni kan lo ngbadua fun. Eyi ja tanra wa je pa ngbadua a jo pade loni bo ba ngbadua je a jo gbele ina 24 hours mo mo pe bi wo wa won ko wa ejo eja jo se eyi te ba fe join wa 10 la pade ni Wema eja sari gbadua keta ita ngba yen mo ro be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa na owo yen soke eni ba gba mi o onje mi da langeji fo gbonje mi atawon mo mi wa bana shafaka halash eni kan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we First King chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angeli oluwa si ni dide je nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi do la angeli bayan bo se ri yen angeli amo fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we Genesis 21 verse 17 to 19 angeli ekigbe angeli mi ebi npa mi luruko Jesus lo bonje mi wa kini di ta fi nlo won malaika langeli nje malaika so pe malaika kini tu mo malaika messenger ojise eni teyan ranse bibeli so ninu we Hebrew chapter 1 verse 14 o need their ministry spirit won ma sise fun awon ajogun igbala kini se mi ta fe gbadua si e kan yan si e kan na e yatan mami e kan e gbi ese yen e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sona da ni bo lo wa angeli asi dari eniyan tabi ko dari eyan si o e kibe oluwa ba se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se aimoye igba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si lo sodo Cornelius ninu we out of apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli ran peter oni ko lo ba Cornelius e kegbe baba angeli simi angeli fowo to peter oni oya lo ba e won ti baba iso nigba tesin fe de ninu ewon won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: adedamola olajide no ruko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: ndoni sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese leyin Labuja gbese yin telu
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi as yawo mi la ma wa bo ko wa le mi
0: loni
1: beni sir so o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro en ti di tolopa
0: ah
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe kolorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but Olorun o gba ona ti mu ro npe Olorun ma gba
0: ogbona bi teyin focus si
1: barara
0: aje npase mi o moye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko se ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba bona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya Olorun ati e fun ni contract si ma bi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi ma o okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan Olorun wa lo ADC to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of Oyo state
1: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa lo wa DP wa ni gbogbo wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen ìyẹn dẹ wà lamẹríkà wọn ni kọ dá ẹjọ yẹn dúró di òun ipe òun máa fún wọn ní owó yẹn ọlọrun dẹ bá mi ṣe ó san gbogbo owó yẹn without stress owó yẹn ló dẹ jẹ major one tó ti fún mi ní blood pressure
0: nínú kínní
1: nínú gbogbo 15 million owó yẹn ló hit mi jù tó tún hit dáàdì mi because true dáàdì mi mo fi gba owó yẹn lọ́wọ́ ẹ nìyẹn so. O ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sha n gbadura lori oro owo yen ko to di pe olorun gbe eyin eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je sisan
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin omo pe nbo nbe o
1: emi mo pe 80 mi ba mi se mo 80 yen ri
0: ami mo na bi ti o gbe oro e ẹgbà tó bá ku ìṣẹ́jú kan kí itọ́ oníyẹ̀yẹ́ ó bẹ lára rẹ tó bá ku ìṣẹ́jú kan kí wọ́n ní kọ̀tàndì rẹ kan sí àmì dáadáa ọlọ́run òjijì yọ yọ sí ọ mo ní kí ọlọ́run òjijì kọ́ yọ sí ọ bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀mí mímọ́ kọ́ bí ọ wò yóò pè ọ níjà lórúkọ bàbá tí ọmọ àti tí ẹ̀mí mímọ́ náà ǹjẹ́ ń pè ní angẹ́lì nù o ní ọjà ẹnìkan ní ìhìn wọn tó bẹ̀rẹ̀ láǹbà ní irọ́ ni irọ́ náà là ń dáko adc àbí ṣé adc ṣé kò sí láyé ni irọ́ ń gbogbo nǹkan láǹbà ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹnìkan ní kí ni jẹ́ láǹbà àwọn ìkọkúkọ tí wọn máa kọ náà ni pé irọ́ ni wọn kọ wọn ni àtúnkọ ní ìsìn ìwọ tó o bá gbàgbọ́ pé ọlọ́run sì tún lè ráńgẹ́lì sí ọ fòókè nígbà mẹ́rin jọ́s kan fòókè lásán fòókè fòókè ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ó ìjà tí wa kì í ṣe tara ṣé ẹ rí ní ọ̀la ọ̀la wednesday àwọn tí ọ̀bájọ́ ẹ̀wọ̀n àwọn wà bá mi jọ ṣé ẹnikẹ́ni wà wòlíì ẹ mọ̀ tí ìfúnmi lánàá yìí tí wọ́n ẹ mọ̀ tí ìfúnmi lómi 77 bọ́lọ̀ ń bá jẹ́ ó wà nbẹ̀ bọ̀ máa fún àwùjọ ò ṣe ń sì fáwọn èèyàn bíi 3000 ní ànàá yìí tí wọ́n lọ́la lágbára ọlọ́run bóyá lára àwọn tá a bá jọ ṣe prayer náà lájọ ṣe mo ti sọ pé àdúrà méjì ni sí mẹ́ta àdúrà lákọ̀ọ́kọ́ àwọn tí wọ́n kó lọ a fẹ́ gba 24 hours tó ọ̀bá ṣe rí jẹ́ àjọ dán o òyìnbó ò lè dákú ẹlẹ́ẹ̀kejì a fẹ́ gbàdúrà fún nàìjíríà yìí ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ṣeé ṣe kí n gbàdúrà fẹ́yìn gan èmi gbàgbọ́ pàdúrà gbà títí dọ̀ engineer next ẹ jẹ́ tó ń gbọ́ mi jẹ́ tó ń gbọ́ mi bóyá angẹ́lì wà bí ó sí next.
2: Orúkọ mi ni Nafiu Rukayat.
0: Nafiu
2: Rukayat.
0: Nice.
2: Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá pé ìgbà tó di October 1 ọkọ̀ mi pé ẹ̀yìn kan fẹ́ ra mọ́tò fún ọkọ̀ mi tó ń gbà tí mo wá síbí báyìí bàbá mi sọ pé nǹkan tí a bá fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe fún wa kó tó di next year mo wá gbàgbọ́ pé kí mọ́tò ọkọ̀ mi kó jáde ìgbà tó di ní October 2 ọjọ́ kejì jọ yẹn ní ọ̀sán tọkọ mi ṣe pè mí yẹn pé ọ̀gá àwọn tó fẹ́ ra mọ́tò fáwọn pé ó ti rà fáwọn mọ́tò 41 million fóònù ni so torí àwọn tipa
0: ni
2: fóònù mọ́tò tipa
0: sísáyà
2: bẹ́ẹ̀ ni
0: ẹwù yẹn ó ní o
2: so ìgbà tó ju wednesday tó lọ òun ni a lọ síbi bẹ̀ tí wọ́n ṣe ròyìn ọ̀gá yẹn pé ọ̀gá yẹn burú tó bá ti débi bẹ̀ kó sákúnlẹ̀ sílẹ̀ mo ṣe gbé òróró nìyẹn
0: tí mo ṣe fún
2: àmì ẹtí ẹ so ọkọ mi náà láti ọdún tù yẹn lónà tí ń lo àmì ẹtí ẹ torí wọn kì í gbà kí yẹn ká wá sí chọọchì tẹlẹtẹlẹ wọn máa ń sọ pé
0: gbọ́ngbọ́n wọn ra mọ́tò fún wọn wá fi yín lẹ.
2: wo ìgbà tí kó tó di pé wọn fẹ́ ra mọ́tò fún wọn lẹ́nu ẹ ti sọ fún wọn ó ti promise wọn tipẹ́tipẹ́ so bíi kí wọ́n débi bẹ̀ kó sọ pé kì í ṣe wọn mo fẹ́ gbé fún ẹlòmíì máa gbé fún ó sàrùn ìgbà tó wá tí mo ṣe fún wọn ní ànàntí wọn ènìyàn pẹ̀lú tábà tí ń lọ jesus tí wọ́n máa rán mi lómi wọn kì í fẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan báyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so ohun gan wọn máa jí mi pé ṣe ẹ lọ́sẹ̀hún sẹ́hún yín mi ó lọ bá bàárẹ̀ nígbà gbowó mọ́tò ó máa fún mi lówó mọ́tò àwọn wọn jí mi nígbàjí nípa ya tètè mọ́
0: lọ orí ọdọ bàbá
2: rẹ orí sọdọ bíbẹ so ohun kì í fẹ́ gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsinyìí mo dúpẹ́ fún ọlọ́run ọ̀gá wọn yẹn ó sọ̀sọ̀ fún wọn pé kí wọ́n mọ gbé mọ́tò yẹn lọ 41 million ni wọn ó rà fún wọn nígbà kí wọ́n mọ dáwó padà
0: díẹ díẹ.
2: òun gan ló pè mí pé kí n bóun ṣe testimony rẹ àwọn ni ó sẹ̀ǹjẹ̀ sí mi ní ìsinyìí pé kí n bá wọn ṣe testimony.
0: bẹ́ẹ̀ lọ bá ń ṣe testimony
2: bẹ́ẹ̀
0: ọkọ yín ti gbọ́ ń pẹ ẹni mo fẹ́ rọ ọkọ yín sunday náà wọ́n èbó ṣe jókòó ṣé ibi ẹ̀ ṣe kígbe mọ́ dìde wà á kàn lanu wà á pe bàbá ẹbí bàbá ẹ̀ ni bàbá mi ìwọ ni bàbá mi yẹn olùrànlọ́wọ́ tì mí sọ̀rọ̀ náà yìí méjèèjì bàbá mi ni o bàbá mi ìwọ ló ní kẹ̀kẹ́ iná ọlọ́run yẹ olùrànlọ́wọ́ tì mí jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí bàtí bàbá yẹn ní ẹ pariwo pé jésù sàánú fún mi bàbá tó wà sùn sí kejì mi náà kí mi bàbá sànù mi hallelujah o bí mo ṣe kígbe nìyẹn so àṣẹ bàbá kan ń wò mí bí mo ṣe wá sin bàbá yẹn lọ ọkàn kọ lẹ́tà sí mi ni ó ní mo ti fún yín 100,000 kẹ́ ẹ lọ́ọ́ fi yín kíyàwó yín ó fi bá yín ṣe bẹ̀ èmi ni ń bá wíwù in mo pe won wo mi won ni mo wo yin nisin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o won kan se npe le send e tan in lo in lo wa send 100 ki o bi ba nse be yo o be tin je tan nisin ni in lo 100 seri bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kilo e je un tanje eyin 100 be nbi kilo to su ala ti o dun lori phone o di ase nice bi won se gbe si mi e ti pari oro ye mo si gbo leti mi eyin 100 kan mu 1000 pe baba je ngba lati ko to dale to ba ni gbagbo ato ba mo ko ni send testimony si mi mo wule se kan ro dada me wa ta bo re to mo da ko si mo lo eyin ti e ba gbagbo mo gbo 100 nbi mo tin mo wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi sebe but you in live 100,000 sebe o any kan ya se bi you are a big man are you not a big man too again why you 100 give me sebe iwo be we won be je so didi mo lu won be ba npa ni no eyan eyan fe e je ngbo wo mo biri tan and lo church and eyin 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing yin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si eni kan ni igi sana ati igi sana yen bo inu anointing oi laaro yi ni o laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube kinto bo sinu adua 6:30 laaro and titi was 7:30 ni mi nekwa mi na shahala e je sister yo pari oro mo na wo si ba nbe kan yen ra nbe lo truck yen si yeah mo nbo mo na wo si fun oko yin ko ni jam lo we lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ebi mo dashe yes
2: igbati yun agbede ni ojo Thursday so igba to jojo Saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun ra won wa ni o ni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo Monday yi ni moto yen se wa bere ise
0: o ti bere ise lati ni jeta
2: ben
0: yo mo mu wa o
2: amen Jesus
0: eyin go change the tension ra wa
2: amen
0: nice eyin omo Olorun o tun ku but e je mo lo nbi ta badi e ja lo church 10 la padi awon eni 100 yen da gbogbo eyin te ni da mewa tore esan but ka 100 yen mo iwubo 1000 ko le da opa account number church mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in bank Comfort Life Mission International New Bijadi and biyan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yen no Bijadi First Bank wa niyan kan ti e try eyin te se ri kan try ore Olorun je ngba lati ko to dale emi Olorun lo ni ki so be and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni de wa kunle ki n to so ese bibeni ta fe ka te ba nbo black and white to ba ni black and white won to ba ni 24 hour biri biri la fi se fun 24 hour a ni je mo je mo laaro yi mo mi e join wa ka wo ti baba mi ologun ajo bo se enikan ni Bible wo la fe ka ke to gbadura fa won to se birthday atoni wedding anniversary iwe Psalm 125 eja kade 130 Psalm 125 o sey la pari Psalm 125 titi was Psalm 130
3: gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nawo mi soke aye to da ju laye oni ki Olorun ko je egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunun ko mo subu lu ayo e o serere dupe po tun re mi o dupe o mo kan bi gbogbo eje cake elomi omo sonje kaakaaki ko ni ran ti eleda re we nkan se ka tun fowo re polowo se Olorun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko need 080
0: 08 0 88 71 65 66 08 0 88 71 65 66. E send the message in ire atanu ko ba yin. God bless you.
4: Attention, all business owners in Benin City. Are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With a diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA, Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM.